0: tao ba telepon labo may kerita kita tao nga natay kaprusah ngagay dirimpo.
1: Hello? Yeah, ba ospital ako?
0: Uma pranay kita, pesando, Ariway FM.